0: ũthiaga rungu rwa tĩri. Of which it is very true in the carnal eyes. Kana thĩinĩ wa maitho ma o mũndũ ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. No nĩ ngwenda ũmenye atĩrĩrĩ, mĩri nĩyo yumaga mbere ya mahuti. Mũmera oro wothe ũrĩa ũtũraga muoyo, mĩri nĩyo yumĩraga mbere ya mahuti. Ũguo nĩ kuga tĩri na maĩ nĩcio itũragia mũmera mũno makĩria ma mahuti na ihonge. Nĩ ngũcokera oro rĩngĩ, tĩri na maĩ nĩcio iteithagia mũmera mũno gũkĩra mahuti na ihonge. Ndoiga ũguo nĩkĩ? Nĩ tondũ wa rĩrĩ, Kristo wa Ngai nĩ aratwathĩte mũthenya ũngĩ aratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ kwĩna mwĩhoko ona thutha wa mũtĩ gũtemwo. Gĩthukĩ nĩ gĩthundũkaga rĩngĩ. Ũguo nĩ kuga mũtĩ ndũtũragio nĩ mahuti, mũtĩ ndũtũragio nĩ ihonge. Ũthaka wa mũtĩ ũrĩa wĩna igũrũ Njeri witũ ũkoragwo umanĩte na mĩri. Nayo mĩri ĩno rĩ, ĩngĩtuĩka affected kana ĩnyue maĩ moru kana ĩhandwo tĩri-inĩ moru, Njeri witũ, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũtĩ ũcio ũgũtũra no mũcu o nginya rĩrĩa mũtĩ ũcio ũgakua kana ũgotwo ngũ. Na nĩ ngwenda mũririkane ũũ, gũtirĩ mbegũ ĩhandaga tĩri-inĩ, nĩ kũgwa ĩgũaga either ĩkauma mũtĩ-inĩ kana ĩkahandwo nĩ mũrĩmi. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, o mbegũ nĩ ĩrĩ kĩhumo kĩayo. O mbegũ nĩ ĩrĩ kĩhumo kĩayo. Ndũratũgia kana ũkagia destiny yaku kana ũkagia purpose yaku tondũ nĩ andũ maramĩgia. No tĩri ũrĩa wahandirwo thĩinĩ waguo rĩ, ũrĩa wakũhandire rĩ, na maĩ marĩa wanyuire ũgĩkũra rĩ, nĩmo marakũgia, ti ithuĩ. I want people to understand that. Thĩna waku ti arogia itũra rĩanyu. Thĩna waku Njeri witũ ti atungatĩri acio ũrageria kuorota. Thĩna waku ti kanitha kũgũthomaga. Thĩna waku nĩ mĩri ya kũrĩa wahandirwo na ũrĩa wakũhandire. Reke tũhũre makinya matatũ kana mana thutha. Ũtanakinya kwamba kuorota mũtungatĩri rĩ, ũtanakinya kwamba kuorota aciari aku rĩ, ũtanakinya kwamba kuorota Ngai ũkiugaga nĩ akũrekereirie rĩ, reke tũcoke thutha tũyũrie atĩrĩrĩ, na tondũ wee wĩ mũgima na nĩ wĩtuagĩra matua rĩ, ta twĩre atĩrĩrĩ Njeri wa Ithabethi, ta twĩre atĩrĩrĩ wa Ngari, ta twĩre atĩrĩrĩ Dorokati, ta twĩre atĩrĩrĩ Kamau, ta twĩre atĩrĩrĩ Bita, maĩ marĩa ũnyuaga rĩ, nĩ maĩ ma mũthemba ũrĩkũ? Na tĩri ũrĩa ũkoragwo handĩtwo rĩ, nĩgetha ũrurume na njĩra ĩno nene ũũ rĩ, nĩ tĩri wa mũthemba ũrĩkũ? Tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩnyua maria ũcoke ũtwĩre, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩnyua maria ũcoke ũtwĩre atĩ nĩ ũgũtũhe matunda mega. That is a lie. Na rĩrĩa wathire ũgĩcarenda mũtũrĩre-inĩ waku magũrũ-inĩ ma Jesu Kristo, na ũkiuga nĩ wacarenda mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, no twende kũmenya atĩrĩrĩ, iga ihonge ici tũrona igũrũ na mahuti maya rĩ, na reke twambe tũtwĩranie nawe na mĩri yaku ĩ, twambe tũmenye atĩrĩrĩ, mĩri ĩno wee wĩ nayo rĩ, nĩ yaũ? Na tĩri na maĩ marĩa ũnyuaga rĩ, nĩ makumaku? Tondũ twahota gũtũra tũmbũrĩmaga ihonge tũkiuga ihonge ici ona mahuti maya matiraciara matunda mega, no maĩ marĩa ũhandĩtwo thĩinĩ wa maĩ marĩa ũnyuaga rĩ, na tĩri ũrĩa ũhandĩtwo thĩinĩ waguo rĩ, Njeri witũ, all the problems have started there. Ishu yaku ti ithuĩ. Tiga kũblame andũ. Tiga kuga atĩ andũ nĩo marakũhĩngĩcĩra purpose ya Ngai nĩ maigire njata. Nĩ ndakwĩrire mũthenya ũngĩ na ngĩgũcokerera, njata no ĩhĩngĩcirwo no ndĩngĩiywo. Na nĩ ngwenda akorwo he mũndũ ũkũbicana, akorwo he mũtungatĩri wĩna mũndũ wĩna rĩandĩko rĩ thĩinĩ wa maandĩko atĩ njata nĩ iyagwo, arũgame atwĩre, nĩ atonie na maandĩko. Nĩ ndagũcokerera oro rĩngĩ ndakwĩra, njata ndĩngĩiywo. No ĩtuĩkire faded away by a certain power or a certain force, but you cannot steal a star. Now, tareke tũcoke thutha tũyũrie atĩrĩrĩ, njata nĩ kĩ? Na mwene njata nũ? Maandĩko matũcokagia thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria, na ĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩwe woigire kũgĩe na njata, kũgĩe na matu. So in short, rĩrĩa watwĩra atĩ njata yaku nĩ ĩiyĩtwo rĩ, ũrageria gũtwĩra Ngai ararĩ toro. What you are doing, you're blaspheming the word of God.
1: Yes.
0: Na kĩrĩa gĩatũma njuge njata ndĩiyagwo rĩ, kĩrĩa

0: kwembo gaka ye Rafael kwembo gaka ni ndikoye no ni ni karariganiire ni karariganirite no ndariri ndakaririkanire Sunday
1: ehe
0: ee
1: wakaririkanire niki
0: ni ni ka kwikite atiriri kuma nienda ndaturite kanitha ine waku rugu itugisagie twari na ndo ainge ndakoretio makina githia yuthi kwaya kwari na Rebecca tabita na inaga Anthony Joguria uria sokio utuika mu Jesse kihanya kwari na ndo ainge na somehow ni makurire ugakora riu ni makinywe enji ya kwaya na ni mahikire makigia twana tiga o Rebecca na Sunday yoni twiriga kuthi kanitha kwari na ile twetaga reunion ya youth yari akuru aria mari ya youth no riu ni magimathire ina no twakorire Rebecca ku ohaya twamutigire abu aina gana gasekisheki kala ka chikichiki kala kandama na nukotu atigiri akira nako
1: na nuko inaga nako
0: nuko inaga nako nukotu amukorire nare gire kuhika dade kagiarume
1: niki
0: na liri atu onide tuengira kuhuna na andre mabiyana taka mase turide tuwa inaruimburulia tuwa inaga tayudhi na hoire wake personali aturorete idwe tuwe tuwa gora tuwe kuhiga mesi na getu inira kawembo kau
1: akimu inira mitulire
0: na atu edide dangiota ukeni ando na keni engai
1: akimu inira

0: ningie kiria
1: ki
0: teru me ku andu namo rafael namo the other way ah ukoraga ni mundu ni mumbe ni ngai uria kwagirire ni kwe uria kwagirire piu ugakora mundu akora ni uthiu ora tiga uthiu mwiri especially ya iretu ugakora airetu tu kiyo te tu gato tu tombiru na kiria na ndaka nitakari bari ombiru ai karirio anyare bari na ndaka ite nyumbu mundu agukira gukira na extra
1: okay
0: ugakora nyana gaira siekaraga gukongereri baide sia stawni ugakwa ikimira
1: monica
0: ikiage tu skati tukuhe ai na kia kama sokeria

0: kipya kai kipya kuona kwena
1: mimi niona da tushi oraria
0: mmm
1: niona da tushi oraria
0: waho memondo
1: wewe niona da tushi oraria gotume hado
0: aisi
1: tathi oria dikoni wetagwo wa teri kuria murera
0: uraka kisa na kisanga ni kila kile kisa na kisanga ni kila kile
1: duria na faero akirito murera
0: kisa na kisanga ni kila kile
1: duria mudo wetwa muhede
0: kisa na kisanga niure aranjerie ni Mr. Sa aranjerie nona na guku guito de oneire Mr. Sa riu athiete gucera ku mamu ake karaga na mwena ucio akinjia nona guku nilijionea na macho yangu kisa na kisanga
2: riu yuma ikairia ndeto na bwana Francis.
1: Oh my goodness. Kuweta wagutije ironda mukiwa gatene ikairia ndeto murayo ni hani bwana Francis.
0: Niki kitenda huko. Rafaelo. Nuona wewe.
1: Enda huko.
0: Nuona wewe.
1: Ratika watu itihage ironda.
0: Ireko.
1: Eisio.
0: Akiri wega ngutihie nawe tutige kire ange ironda. Wewe wina kiundu ikariyo nakyo. Ukira tukura na ironda ithuothe. Tutige andu ange masanuruo. Gai. Ndu onagona munje si arugagira ngurune tiaga komera niguo rurire ruture. Aya ndwano na nginyangire ringa githie mutesia na ikaria. Aya ona ai
1: aya
0: ona ngaiwe ne arutia Jesu akiria
1: igongona
0: utenya kama gongona
1: andu ara twana kiwa megoda twana tuta magongona
0: yo tereiro ake.
1: Thank you so much.
0: Atera makiu de gwa te makiu masero I. Tonu ne kurekererio aome. Mathaina moyaga. Lakini awe aome wewe. Testi yako ya rangi ya pana msuri. Ngeka green.
1: *282#. Ukuona box either that or a box either that or shagure box emwe box eo emwe neo. Ina uhoti mwene muno waku emu dhikiriria wakukoro egekira kedo muko waku *282#. Wano wa *282#. Message ira ekumira message ina box either that or hari box ishi either that or shagure box emwe ushoke odhire mwadho na mitaratara na uririkane uthaka wena uigirire kito duke taitano giki ni kiyoto kitio ni BCLB igira dhino wa *282# na ni wukoro lushini lwa mwadhe uki igira dhino wa draw eo ya mwanya muno muno makiria. So good morning to you na karibu sana wawuke na FM Rebo Top ni jitago Rafael Wakirito
0: nani igeto bwana Francis
1: asante rekito betu igiru na mudogo ito Jenny Singh to kirikiaro ni wukoro gaya dhimu yako ni githa wedidhiri ya mudo mudhenya mwega.
2: Rushu geto rugashu geka
3: Emo the nyawa bere Daku nane daku edire
2: 92.2
3: Omo the ene mo the nyawa kuma e sweetie
2: Wukena FM Rebo Top.

Ah, sinza ulienda wapi bana? The good old akoda. Nagothikire mutamba ukena FM Buruel Botop. Tutigaritie dagika ikumi na ithano. Nigetha cihande wega thakenda. Guku nigwa ukena FM Buruel Botop. Nina njitagwo Mr. Chairman Gaika Bomogi. Thank you. O harĩa hothe ngũkorwo ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu rĩ, ndoka na ndũmĩrĩri njega. Tondũ at least nĩ ndaheo nabasi ya dagĩka ikũmi na ithano. Ngũtware kũrĩa gwa *447# na tondũ no nyende kũhe andũ aingĩ piũ ciringi ngiri ikũmi. Twĩna dagĩka ikũmi na ithano peke yake, tũtirĩ na dagĩka ingĩ. Twĩna dagĩka ikũmi na ithano peke yake kũingĩra gũkũ gwa *447#. Niĩ ngwenda ũthiĩ tu thĩinĩ wa box number, ũthiĩ thĩinĩ wa box number one. Niĩ nyambe ngũhe kĩheo gĩa ciringi ngiri ikũmi. Ciringi ngiri ikũmi. No ririkana ndakwĩra tũtirĩ na mweke ũngĩ, twĩna dagĩka ikũmi na ithano tu gũkũ gwa *447#. So, no wende ciringi ngiri ikũmi cia naihenya mũno. Ũmũthĩ tũrĩ thĩinĩ wa TBT. No wende ciringi ngiri ikũmi cia naihenya mũno. Mĩtĩ ikũmi ĩgondoke naihenya ũtarĩ ũrĩa wona. Already korwo nĩ ũthiĩte thĩinĩ wa *447# ũngĩrĩ na mĩtĩ yaku ikũmi mũhuko kwa ihinda rĩrĩ. Ti mũhuko, ingĩrĩ thĩinĩ wa M-Pesa yaku. Dagĩka ĩno ũrathikĩrĩria. Tiga kũria andũ nĩ aigana, no tũhe andũ aingĩ ore tũngĩenda gũkũringana na speed ĩrĩa mũingĩra nayo gũkũ gwa *447#. Gũkũringana na speed ĩrĩa waingĩra nayo gũkũ gwa *447#. No wenda ciringi ngiri ikũmi ororĩu, mũndũ wa Ngai. No wende mĩtĩ ikũmi dagĩka ĩno ngũtũraria. Actually tondũ hatirĩ na dagĩka rĩ, na mbeca ciho nyingĩrĩ, reke tũbangane na andũ a Lotto Bora, reke tũheane mĩtĩ twendi, nĩgetha andũ arĩa makũrĩa bahati mainũke na kĩndũ kĩega. We ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number one peke yake. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box namba ĩmwe peke yake. Ũthiĩ ũcagũre box namba ĩmwe. Gaikamba mũndũ arathaka maita maigana, hau ha kũringana na kĩo gĩaku. Kĩo gĩaku nĩkĩo gĩkũdetermine. We kĩrĩa ngwenda ũmenye nĩ atĩ ciringi ngiri twendi nĩwe cietereire. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447#. Haha tiri ũhoro wa kũhũra maita kana kĩ, tũtirĩ na dagĩka. Nĩ ũgathiĩ ũkahuria ciringi ngiri twendi, ũgathiĩ ũcomokete. Oya thimũ yaku ũngĩkorwo nĩ ũranjigua dagĩka ĩno. Thiĩ thĩinĩ wa *447#. Okay? Ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447#. Right? Warĩkia gwĩka guo, thiĩ thĩinĩ wa box number one. Ciringi nĩ ngiri mĩrongo ĩrĩ. Thank you mũndũ gwĩtwo Titus. We nĩwe watũhingũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ na ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ. Nĩ andũ arĩkũ acio angĩ makuinũka na mbeca ici? Itigarĩtie dagĩka ikũmi. Ndakwĩra twĩna dagĩka ikũmi peke yake. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũkwenda ciringi ngiri twendi gũkũ gwa *447#,
wina dagika ikumi peke yake kiri kiko hada wega tha kenda draw yo no kuhigo na toko higo tu ekohigo na ehigo kaimana toko higo tu ekohigo na ehigo kaimana ehigo na ehigo kaimana kogo wina dagika todi peke yake wina dagika todi tu wina dagika todi peke yake wina dagika todi tu wina dagika todi peke yake na uwe na dakika kumi sodi oravye theine wasta thege mudu gito veroniko ni tedite na abere onawe suri gigiri egena gen suri gigiri tedi nere kiti wike moko oravye theine wasta inya inya mo goja na half ogo vye theine wasta inya inya mo goja na half ogo vye theine wasta thege mudu gito Nelias na mwodo guto Nelias chili gigiri todi na walike kwa mukira ogo die deino wa star inya inya mo goja na half ora die deino wa star inya inya mo goja na half walike kudie deino wa star inya inya mo goja na half walike kudie deino wa star 4 4 7 half wale kia kudhye dhinu wa star 4 4 7 house wadhye dhinu wa star 4 4 7 house odhye dhine wa box number 1 dredo odhye dhine wa box number 1 ogo dhye dhine wa box number 1 ogo dhye dhine wa box number emwe dredo kwa bago utiga dagika ni mugu wa jasi hau dagika ni mugu wa jajega wabe oinu kena kedo star inya inya mogwaja na hash ogo dhidhini wa star 447 hash ogo dhidhini wa star 447 hash tuende kazi sasa.

0: top. Yesho kakia mutumia. Mutumio ya gada o kerada tene. Iduwebo kena FM. Niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode. Irotoshi yake na ihotoshi yake.
1: Mutumia ni mami. Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
2: Ina wasia nanyi kini. Siyaki kwele itake kwetago.
3: Mutumia ni mutu ogorea wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
4: Kugo nani ya demurtiwira. Demuguri wa fiashara.
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
6: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning.